Hi hi Akash, vani ai zo la ni. June ni ni sang ni som ni paruk kan lo thleng ta a min ngai thla tu te jing lam che bai kan buk che u. Kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som li megahertz za point pasari le Akash vani ai zo YouTube channel atanga ti chwa ani. Program puang tu hi Agnes Vail ni thai kania control room engineer duty Joseph Lerem Rota ani. Voina hinti tu shang shang te thong ta kan ti the nan du.

kan ngai thlak ta ka taksa le kanun na ti hlarun rem tu te kha veng lui pastor bial zai pol te ni a chatuan pathian ti hlak ngai thlak chan zom le anga republic veng thlang ko shan zai pol te nanun rem vele thong don ani.

O pathian khawpui tiron rem tu te kha veng hlui pastor bial zai pol te ni a republic veng thang pastor nongai dam ola republic veng thang ko shan zai pol te na hallelujah kan sarwal ti lan rem kan ngai thak chun zom ve le anga ti chon veng ri pastor bial zai pol te na isu nangi thiang lim si ti lan rem in ron zom don ani

0: Hei, Akashvani ay zo wala ni. Tuna chuan non-formal education ti hun kan mga nga digital age a zir na let hiam na lama mizaw na upang te matlir ti tu Ikfa University a Assistant Professor Roddy Ramoy Mari na ron so yudawa na ni tunay longay tlang o.
1: Oli, vo inia kan tu pui tur chu digital age a zir na let hiam na lama mizaw na upang te matlir. Di ani dawn ni digital age digital kovela kan cheng me kan ni ti hi mi pui van tlang chuan kan sha cheu to me he digital kovel chang kan na le ma son na keng tel tla ta hian no pang te tan kung zau tak en honga chuti roila ro chuan in ris chi sang sang lau thon na an malam huna na sa tak om the ome kan thu pui kan han soi tak tak ma in enge digital age om zia ti kha i toi fel tak han soi tum lok ila digital age han ti mai hi ana ko chu call man na khovel information technology le internet manga na ol sam zok le zang khai zo ka tho na ani te po ti ila atik ome tun ma a office le na tho na mun sang sanga register mo ale kapona kutsa ka thil poi mo han chin cha chin te zir lai te po in an zir lai bu chau an chiar ngor ngor na khovel kha kan kal san shet shet chau zel ani ti hi achang em em mai ani tin kan thu pui hi digital khovela zir na le thiam na lam ani de wa wangin hete lam hi kan soi waranga kan soi zau te ulek mai don ani the organization for economic cooperation and development OECD kovel pum hua pa mason na lama in kai shwai na le zerna lam organization tuan generative AI gen AI kan han ti mai chang kai na le man dan te a chok chwa ka gen AI hi tun lai chang thar le khazir mek ta chuan an me shat fur to inarin om gen AI hi adang lam em em na chu tun ma educational technology dang ai in a advance na hi ania mun le muna military lo te ya zir lai a zo na nei nei emo sha thiam lo lai te chan na min pek mai ba ka sha bel du nei le nei lo te thlengin aron lang hal mai zel ani he wang hian educational tool zir na man ro cha sang sang kan han ti khatyang zinga poimo tak ani chho zel arin om tlat maya chung ko tin in mobile phone emo computer kan kol cheu to a internet nen kan khosa a chu chu ton lai khosak dan phung tlang lon ani tareng boka hetyang kho vela kan oma wangin kan kol kol te kan internet te po man chang kai dan alo om ta zela no pang te po zer lai bu le zer tir tu te ngor ngor in mat lovin shat bel du emo shat thiam lo emo te an chhui chhuak thein ol sam takin an zer lai a ma son nan gen ai te po an mang thei ta ani amai ro chu na chuna kan han soi OECD ina an chop chhuangin no pang ten tun lai thiam na an man changkai tak

0: don chuanin shatur poimo chang sang an ron don chwa te hi han soi ta lokela pakhatna a chuanin kan shat nge nge tur chu tuna changa rei lo te a hianin digital learning chu chu khol manga zir thiam na te po kan te theng chu chumi chu digital learning hi school tina classroom tina kan mang de fur don ani ti hi kan shat angai em em ani te chuanin patnina a chuanin no pangten hetianga zirna emothiamna anma chon don chuan zirti tu ten uluk takati dan tur emo thuron no pangte kha pe kan ngaya a chan chu khol ani miaw wangin no pangte a khanin sha thiamna tak tak emo an zir lai chik le ngun taka zir chan na nei lobin an lo thiam zul ve the tlatani pathumna a chuanin hetianga no pangte kai swai tur hian zirti tu ten educational tools kan han tilachna kan soi e zerna man ra cha sang sang internet a he me digital khove la kan han mu kan han e ban pha ka omte he tyang ti hi man thiam dan te man chang kai dan te kha tyang zong zong kha zerti tu te han an zer ve hi angai tak me me bani nu le pa te po in kan fa te khovel ani to awangin enge ma chen chu bo lo to ka he tyang ko nga ka tin ta syam ve kha achol tak me ume bokani tin palena achanin e chat gpt kan hanti te no pang hianin an mang changkai chawiaw to a e entirnan zo na an han pea chat gpt a khanin rang tak mai in chan na alo oma sha thiam lo nei lai te po rang takin zo na le chan na aron om chaw zut the ani chu wangin tun lai digital tools te hian zir lai te na satakin na pui thei ti achang reng maya heti rol hian no pang zir lai te tan in nga na ber ani chho zel phei chuanin ma ni thiam na a in rin tok lo na a keng tel thei ang em o ti hi zo na lian tak ero ani thu ani a chan chu no pang in eng tik lai mai po a thiam lo kha kholin alo chan zel thei chuan in thla da mai kha a ol veo theia tin zir lai te a thiam du tak tak na a chaw chhuak phalo the bo kani khang kan han soi ba ka khan digital tools te han changkai na tam tak an nei boka no pang ten an ma ni a thiam na le the na omsa te hi ma son na changkai tak ani the ya en tia nan thon thu zalam e mo lem zalam e mo a in to sham na man ra te a oma he tang lam no pang kai shoi te po hian an nun phung le nung changa hong tha tak ani chen ani kuman kal le shatanga mithiam ta soidan phe chuanin classroom ma ti hianin augmented reality ar le virtual reality vr mangin no pangten man lai mun poimo te thil thleng poimo te ma ni na tak nge ya mu ang main an fang vel thei don ani an ti ani le khabu a chha ra sha thiam tum ngut ai chuan a fia du in no pang tan po chin cha tla ta lo nge yang tin hun lo kal ze lang no pang zer lai te ma ni in a textbook learning ai in textbook learning ti in school lama chuan heng digital tools mang hian zirte tu ta puin in an hal satna lai emo an sha thiam lo lai emo te lo en pui mai an ni zok to mai the ani heng ko vele kan ma lu ka amani ti a sha sia chu wangin kan no pang te an zir le thiam bela ma en tin ya chang kai the ang phrin kan manang heng kan digital tools te hi ti kha kan ngai to lu khwia angai ni in alang ani tu ta chuanin emotional intelligence hi i apoy mo te em ema chu chu mi ning khong shat na te po kan te theng a ai mo ma ni chawin ma ni chaw in ngai to lo te kong tin reng in som thei to ra kan no pang zir lai te kan twai sham kha an ngai ta em ema ni te chuan in ka ton lai nu le pa tam tak kan pai na chu e kan pai na ber chu fa ten phone mo tv mo computer mo an khoi an mang tam lu tu khi ani ta a chu wang chuan internet an thil mu zong zong le an sha zong zong te a dik vek lova a tak tak an vek lo ti hi e chang tak kan sha tir phon ngai ani te chuan in e heng tun lai khol chang kang tak tak le tha tak tak a ti hian in an hun tam zo kan sen chuan an ngai tuan na kha akal ding em em mai china an thuak le ngai tuan na rua khai tak a chatura e chatur kha ngong mai ba ka tak sa thleng in ngong ani the ni chu wang chuan in khol ina a pek the mi a lo emotional connection chu chu mising te thin lung taka in po na mo in mangai na khami khanu le pa le zirtir tu ten kan zirtira e ke mani ngi po in kan lan tir kha po mo e apoy mo le ni the chuanin e a lelama chuanin no pang tamzo kin free and easy digital access kan han ti me chu chu ol sam taka khol thiam nak mane mo e kha kha bi manga va in zir thiam the na khano pang e no pang tam takin an nei lai khan in no pang chan hem fe e hetya nga mang changkai thelo em man changkai na shelo kha a lo om the le loi si ani chu wa chan in hepo han na ngong tor chu na kin zela na zon chung changa emo mania in rin to na ko nga te in thlauna na sa takha hring chuak the ya india sarkar in tuna digital india akal poi mup mupa chu wangin he hetang karai han in angai na shelo to kha kan om bik lo nan ni tin mania lo in zirvia kan fa te po a changkai the dan kha kan zir tir kan shil sha ta poi mo le o me te chuan in atom pera chuan in tun ma a in hetang lama thiam na e alo santa ka wangin kan mit le kan beng te kan set nguna ngai he a no pang te zer thiam na a changkai lo chin te kan kan kan hla shana kan sha thiam nga ya e swal na po kan sha lo lama a sang ta he ni ti te hi e kan sha thi angai em em ani chu wang chuan in e no pang phe chu digital khovia la han in ngai ven ngai beran ni a mi swal tak tak thil cha lo lama lo shwai koi chin ba ka an ma ni nge po thil chalo le mi om dan chalo te zir ve ngot lo tura fuya zir ti reng kha an nga ya ni kalo me
1: pe thak tak digital age zir na le thiam na lama mezo na pang te ma thlir ti thur an sai tu kha ikfa university assistant professor rodil ramoi mar ani

Hei, Akashvani Aizawl ani daruk le minit somli panga ani atuna chuanin kalungdum ti khun kanlo thleng ve le ta a kapur to em em mai atukin a hianin uluk takin in ta na karun chop chua tur la a te hi kan thlang khom ani a in moin lo ti a ngani in lo feel ve vang vang nge kha kring ani a tukin ai yanin pathian fangna la kan ngai thadona artist shang shang kadu em em te zai kan ngai thadona ti chuanin la sheng ngai lo tan facebook lama khanin all india radio page khanin kan live bokani ti kha min lo shat sak ula min lo shat sak mai ni lovin min lo clear pa turin a kan ngen in kan a som cheu hani a ama saber kan ngai thak tur hi chungi chu ka tan vanani e ti la kha hani dona he like do em em mai a ti chonel tu saki zai athiam ka ti boka zai tu hianin asa tu hianin athiam boka in ngai thapot te ang a

kan la pakhat na atana chu nge chu ka tan van ani ti la kan ngai tha a al du saki sakani a ti chuanin kan la pani na tur hi ka du em em tu nai ka ngai khak a zen zen lo ani a ngai thak le te po chak om rum rum khop khan lo om vele man to a shel fia sen rual ani lo ti la khani a helai ba children sangin aron sadona a sadu hian thiam mel thabok si tro poni sevi kong te hianin tugin chu darli le me chom nga ka thawran thi a amule chuak ve thawin kering ni a ve kong te arun lang ma the bok ka lomom chin em em ani ti kha kan sei a masadu ani ti chuanin milola ngai thalo a milola clear lo tin am takin All India Radio Facebook page a khanin kan live me ka tichuan in milo clear pa the ni tikha kan shil non le se o ni a ale shil fi asen rual ani lo kan tianga bachil rin sang in run sang a he la hi tu kin run lang ma sa per vi kong te west side o tan kan thla ne

Shilfia sen rual ni lo ti la kan ngai thak ta kha betsil rin sang isak ani ale kan la pathum na tur hi ka dule em em mai nang lo ai chuan di la la rim ruata sak ani dona ti chuan in o vi kung te hian in uthani sai lo le ma engi rin engi tan aran ti atukina kashwani lung le announcer on duty bill lili par moi tan oron ti boka an lo ngai thatura ngai ang a ale tuna chuanin anang lo ai chuan gantianga lermratan aron sadona ni ngai thati ang

nang lo ai chuan ti hlamu tak me ron satu khal rem ruata ani a amoi ni tiro a ingeni kovel house sakna zong zong te lo veka pathian ingeni pathian lama kal kha e kan kan ngam angem ti te lo in zo chiang ila tiro a kan thil nei zong zong te kal san fek khanin ama hi kan lo pum the ngem ti te kha lo in zo chiang le ila cha o me tukna hianin lb coaching hianin miss klo lut ve or on ti a lo lut mul te khai en ti nge ale van sai lo zai kan ngai thla ang van sai lo zai kan nge ne kalung tu ma kan ngai thla khat ang ring real maya tukin tukin takatia tun naya hian chuwang chuanin ilama chang lal pati lak kan ngai tha anga facebook lama khanin ngani live hi milo sim te milo en te ring ani ti khamilo clear te ring ani ti kan soile tu a all in your radio Facebook account akanin lo lu tanga ti chuanin live asen akwal ka ino metania a aleng poni se ilama changlal pati lakan ngai thla anga wanal sai lovan aron sa ang

kan lama lalpa chan chung zong chuanin tu ma hianin min ne thei don lo ni ti kha a sha ila hang thamong takhan in om ze lang o te kha kamran soi vele do ni a vanal sai lo vani lama chang lalpa ti la sakan ngai thla zo a ti chuanin Facebook live lama hianin a chung lian boy fumble hianin USA trangin kelongai thla che ron ti a ngor a comment si and scroll hian while it like china good morning rantini so swanin kalom lut toke idam chai maranti adam cha a USA lam chang ta itepon milo clear china on dar kwale atan vevel ni to US lam swanin titepor report a kalom mm ni tik kan sei tu a titwan lb coaching hianin Tani silo. Miss, good morning. I play moi lom si ranti a. Thank you. Kau tani vi kung te ama engi rin engi moi te a koi lam. Arlal kling lian le. Utam te a pul le na mi te tan. Kalo tlang o ranti a. Yes, iron tlang fu don. Tukhe gan lang ngay tlak le tur hi moi don. Ani a, ilu ane ti kani a. Mitin te pathian mitmua hian kan lu em em a e harsat le mang an boy na kan toka shom takin kan om china chang le enge ni lu lo ngoi ngoi kan in china ni a katyang huna khanin pathian ina min ngai lu zia fa pamal nei chun min pek min pek tur khopa min min ngai lu kha chu min ngai lu don rem rem ani dikha she thar le ila ka duni a thani sai lo ka kalom mm ani ti kha ka soi du a ti chuan good morning le kan ti vele nga lange ale lu ani ti la kan ngai thla anga sil zar moi na ron sa anga ti chuan in comments dang hi chu na kin kan chhiar chun zom zel don nia

Iluan ni ti lak ngai tha a ron satu ka sil zar moi ani a sil zar moi a engeni ala pho thiam ji hai so inon ngai lovin kan che che o metro o ale facebook live lama hian in si so re hian o ho in lo in lo zuk live ani mo kong te a ya first tour kan ni thai sin le ran ti a ni e kong te khai ron le pe lo chia chia mai a zai ngai thak anom chin e ron ti a kan van nom chin em o I'll be coaching ron lang le pok ka zara sai lo hian in mui mui van nom vele thum no in mel ta garan ti a kalam lut tak a kalam lut tak tak zet zet ani a ale kan ngai thla vak ngai lo karin a e zai thiam ka ti em em fam to le ngalani a kan lo la shilo a mai te a theodore alte hi zai kan ngai thlanga siam tu ku chuak ti la kha aron sadona he lai ka du em em mai a kan ti thailok nga ka enge kapate a pho ani nge nge ni o siam tu ku chuak ti hi po ni se Facebook live lama milo clear tu te le milo clear mai lova comments pet milo petu te zong zong chunga khan lom thu ka se he a top lam pang kan lo thleng vele te der mai lap pan ni pathum vel kan langai thlaman tura ka nga ya ti chuanin a engeni kalom mm ani ti kha kan sei ngal do ne siam tu ku chua kan ti ang theodoral te

Hei hi Akash Fani Aizol FM zo oiza point pasari achanga puan chwa ani voin nikir tha jun ni ni sangni somni paruka kan hun vei khatna kan lochanta a amasa in min ngai thatu dom tak tak te FM zo oi chuan chi bai kan buk chewa voin hun lim takai man chhak theina du sakna kan lan buk cheu ani lalin moi kani a control room engineer duty hi el chan zwala ani venata na kan thu pui tur chu a cheber angin in ngaila a tha thei ang berin thokro ti hi ni don ani kan chhiarlon le anga vainata na kan thu pui tur chu a cheber angin in ngaila a tha thei ang berin thokro ti hi ni ang ole kan hun don lok i lo ngai thlangu daria ta hian zai fakin hun kan mang chananga pathian sangna hla ten kan in oinga daria le minute somli a hian hindi hla kan ngai thlang dar kwale minute somni a sap hla kan ngai thla chananga darkwa darso ma hianin zai rimoi mizoleng zem hlangai thain hun kan hanchhun zom zelang darsom lemni somli a hian hindi hla kan ngai thale anga darsom pakhat lemni somni a hianin sa phla kan ngai thale ang darsom pahnia zai rimoi mizoleng zem hla vekin hun kan mangle anga tin darsom pahni lemni somli a hianin hindi hla kan ngai thadon ani darkhat lemni somni a hianin meche hun kan manganga tin dar khat lemnit somnga hian zai rimoi mizoleng zem hla kan ngai tha ang dar ni lemnit nga hianin hindi hla kan ngai tha anga tin dar ni le chan ve hian chan chin thermit day news minute nga chung o tur kha kan ngai thale anga dar ni lemnit somthum panga achanga venata na kan hun vai khatna to phun dar thum thleng hianin sap hla nga tha in hun kan manganga kan hun vai ni na tlai dar ni le chan ve kan tran le dona kan hun vai khatna to phun dar thum le kan hun voi ni na darli le chan ve inkar a hian primary channel lama kan program te fm zo oiza point pasari atang hian ngai thak le thei dona minga thatu te zoram tlang sang sanga minga thatu duam tak tak ten kan program te chum lo chit lo min lo ngai thak thei ngei kha kan be se ni ole voi na hian in ni thar duam tak mai kha nan chuang kai le ta ni ya jun tha ni kir tha a ani voi ni na kan lo thleng le ta a kan soita kan khan ni akir le tan to do na classic lampang hoi khan kan han kan ni khain her le tan to do na ni tro chuwang chuanin hunte ka zela ke ni po kan ti tur ang ang te tlo ang taka kan ti sok sok chin kha nga ani hun hian min ngak si lo te ro ole ti chuanin vena kan hun masapera hianin zaya fakin ti huna zaya faklaron sa tu tur te hi kel thamwan kimite lerwa felapa chawte baby mal som tlong i ten ni anga ama sabira hianin kel thamwan kimi zai hi kan ngai thadona ani hianin tunge ka tirang ti hlaron sa anga tuna min ngai thatu dom tak tak te in zawa in namma ni che bai bok nan leaw leaw in tan ka thane

Vena pathian sangna hla kan ngai thlang ma sak ber kha tumi ka tirang ti hla ni a aron sato kha kel thmuan kimi ani zai thiam in tm zai thiam tero mana po khanin e kan sha chan na po yut icon khania pakhat na te kharon ni a kan kan che chau ta em em me ni tero khil ti puini khwa tel lo chon hunam man thei lo ti tur khop khani ve chau ta mel te lo cha box ya dro ole ti chuan in sms hi ron kal ngal chak chak a lom om katia first segment ta tianga ron tam hi ron lungai po hi ka shilowa ka lom me me mani mran thon zel don ya o si ze ta po kha sms delete ta ma se ron thon le thau tur khan in ron thon le ngei tur khan kan som ngal se ni o ole ti chuan kan ngei thak le tur hi kan artist tun tuma mi te zinga kan mi panei chhun hi ron ni dona ani hian in min thla thlam ve ngai lo ti hlaron sa anga larot felapa chaw zai lo ngai thlango.

kan ngai thak ta kha thi na jordan lui ral ti hla ni a ron satu kan rot phela pachwa oni a sms kan chiar lo kang tu sms tang hian ye kan han chan don o meng moi te a tang hian o meng moi te ron lang ma sabera nu te che bai duty nuam le ran ti a ke pon che bai ka bok che a chuan mi langa thani leng le ro good boy hian in arje ma moi te tuk thar che bai em em ron ti bok ka ni lo mom chi ne min ron hai lo thlat vo in chu el zet sai lo hian in bul ka lo chen pui che ran ti bok ka lom om chi ne lal din pui fal kon veng la hian i play le tur kha nang ma tan le longa thave tu zong zong tan karon hla ne aron ti a chuan o khati de zong kha ni a ke ngai te hi tho to em o sms ni zan lam mi arje nu boina chiar mai te po ma ma se he hi chu kan lo da tha si ang o kan lo da tha khia wanga chuan kan ngai thale tur hi ka zai chan ti la ni a baby mal som thluang in ron sadona kan zai chan te kha chu ainang lo thei phiao me ti ro zai chan in nang lo tak tak te kha kan ni rin oma eng bo ni sela ka zai chan ti la baby mal som thluang ya sakhi lo ngai thang o

Ole kan ngai thak ta kha hling zinga rose party lani a aron satu kha kenal thamwan kimi ani a sms lampang kan chhiar le ang o pupa ku nga ron langa chuan ani hianin RJ good morning aron ti a first segment a boy chung chungin karon lut ve bawe aron ti a segment ngai thak nuam le mai boy chung chungin kalawa thave sham sham se ne o win duty nom le ron ti ni e pan long om thrin e min longa tha ze ro kan han ngien che ni e chuan ngak te pa bil kho thlir ron langa RJ zing lam chi bai le win duty hun nuam takai mana iman theina du sakna hlan chung che in i play le tur kha pulia na te nu pa mwal pheng omega sangte a par pari pu nguri sailo te tan ka hla ne jer jer za manguri sailo le itan ka hla ne ron ti ni o ngak te pa bil kho thlir sms thon po a dak zai to me he kanin housing to boka te ro kanin housing vek to alom om lu to ke chuan elz sailo hianin hling zinga rose parva moi ve o ron ti ni ni etro ling zing a hianin rose part po hela umve thin awang hianin eng ma hi a chepum hlum hlak lo ni ti te kha kan sia thi poimo a ling zing a rose par tiang deuh khanin utok pon lung hlu a mwa mani en tiang deuh khan mo thil chia le thil chelo nga kan ngai kara hianin thil hlu le thil thuk mo in thu phila umve china heng te hi kan chu thiam hi chuanin pathian ro puiza hi kan sa je zongani hitero alati chuan kan ngai thang le tur hi lalwa fela pachawina jordan luipi a kanin khom huna ti la sak ani ang thiam zong te niam o in lo zom ve

Akashvani Aizawl FM zo oiza point pasari ngai thatu duam tak tak te atharin chibai kan book le cheunga darsom le mnit khat ani a tuna hianin zai rimoi mizo leng zemla ngai thain hun kan mangdona kan artist ami kan soile dia dia tanga lo shiat te khain lo le ta khan mo Firoz zo manga yate Harriet Colney te keni VL shiat pui te zai den kanin oidona ama sabera hianin Firoz zo manga ya zai hi kan ngai tha anga ani hianin sira min nol te haron sadon ani o sira nol thu vel khang ga han chan potanga nu a chanin e kanin potnai le em tu rangai la tro ole Firoz zo manga ya zai la mai thangu

Ole dunchum zairi moi huna hianin lengzem la moi tak tak te kan ngai tha chhodo na ni kan ti a kan ngai thlam sak ber kha afiroz zo mangayan sira min nol ti la sagania tin kan ngai thak a pani na kha kar la ti la ni inherit kol ni na sak ani bok ani ole sms lampang hoi la jano gas boy sms yan bulchanang o mm kavul chuk nu ron ti le to duty nuam le he playlist te nang mata na ron ti ni e khaya van lom om chin e mi ron la than sak tok tok a ma se vein chu kan vul chuk lo wania o kan dul do roi me he tun lai kan khom da nang dewin mo ma muniram lo chelsea ron langa arje ma moi ngai ini harantia ke po hian in kangai em mci iron langkhat ka tilu tuka ma muni himo chuanin sms kan chhiar sms kan chhiar chhunjom zelanga win chu kalo om pui char charang che ron ti ni ngai cha thak thri ne kalom lu tuke chuan sol phathang ro pui chi par lang boka du ber nu idam mo ranti a du ber nu i ati na zok idam moranti a vina ayo kashia a kavan lom tak em chi baile win hunom tak mang turin du sakna sang ber ka hlan chein play le tur kha ka nga em em le ka du em em mitan ranti ni e khaiwan lom om thin em min lo nga chachar char don ne o chuan par pare puran langa chuan arje mamoite chi baile dam cha em arje ofelik arje ofelik khan rol tharmeng moite kha hlauni in ka shetlat ka message ron thon voi ni na achiar ngam lo tlat mai aron dia a smiley karon da nui na sa de meng thei lo kho pa nui khamo meng moite message thon kha dik ati jok de uni in ka shetlat mai aron dia swan nula mel chale fel em em ma muniram lot kha a mel a cha an ina po ve eng ma zat ka han interviewer result hi tun thleng in a chuak lei thei lo rol tharmeng moite te ang hin kan lak in kan zei ve si lava arantini kaya aba poi ve mamuni lo in du tina em ni ang hei a result sia ta chak om to le mai a inter in interview in pani big te in interview kha a result kan che chak le ni vi kung te ar langa kan kung pui hi in du riau thin mai hei tun lai cha signal chha chon lam hian ani hian in sol fa thanga bial no ni ma la kai pon ka ngai che orantini a khai van lo om thin em iron lang du shim shim po hi midang han kap deu ma la kan lom shim mani moya mun pui poron langa arje ma moite meng moite a nguri silo ma muni john agas boy te tan le nang mata naron tini moya mun pui elo ome milonga thazel don e o ale kange chale tur hi keni vl shot puyan shil a hai ti la shil a hai ti la sakani o

Oleh sila hai di lani ya harun satu ka kini vil syat puyani ya suanin hei SMS poron lu bel se la lom om le maya kan siar le dia dia tangye mahasena pa dinami kubung ran langa arche mamote hun man nom le next ka voina kubunga Arsenal supporter member Pues Lel Juliana Boralta Shadring Nanglo Tlangi Aranti A Swani Jelal Zam Hiran Langa Tukinzu segment Masakhan Kalang Mantalawa Poi Vong Vong Aranti A Izai Tirle Turzong Zong Kai Duty Puinen Intan Le Nguri Sailo Papare Pu Ngak Tepa Bilko Tlira Material Moe Saitlo Umatlo Nga Mission Veng Le Pusang Mama Tenupa Mission Veng Tlang Mi Tetan Le Mamun Ramlod Le Ming Moe Tetan Porantini Kaigan to cham mai don lom le meng moi te aron lang boka nu te moi mun pui le ma muniram lo te khan in mengo tangaron ti a ni en in me deu deu tur hilo zun sakve te u ma muni hi hei nulare ve to don lat me mo kan ngai sak deu chu ngai ni lb ren thle hian in arje ma moi lo lang kha le mai playlist na le mai I playlist tur kha itan fm zo inga thatu zong zong ta na ron ti ni lb ren thle ka duty ma sak kha in rin ni nia kha kha ni ron lang lo ni ka ringa ke chuan in duty jing ka lo in ti shi khop mai mo par pari pur langa arje ma mo te ka lo lu le zwa yang e izai ti le tur kha moi hmun pui nguri sailo good boy te lawngai thla katan nangma mai lawin aron dini han lo om chin e minan mai poni la kan han vui do lo te lul nen min lo mai lo le zel te hi kan lom na ti zol tu ni zel ni hi ole ti chuanin kan ngai thla le tur hi firos zo manga ya zai ani nga ani hi ani na poi nge ti hlaron sa do na ni o atira khan sira min nol din bularon jana firos hi ani tuna apoi nge mai apoi nge tin le ta firoza mangai na kalkong hi afu zan lawim mon le o tero em po ni sen ngai ta putang o

Ole kan hei chau ta kha Firoz zo manga ya zai ani a apui nge di hla ani a chuan kan hei chak le tur hi Harriet Colony zai ani anga ani hianin manga ina katan mel ma ti hla Aron Sadona achang hi chuanin manga ina te poi kan tan mel ma ni chang te poi ma ti ro narin diki khyang te hla pokhan manga ina kong hi chu awa mak ngai em ariang nun tivula ti chuai le turan mo ti ti khania te ro achangin kan ching nun hi tivul a ti moya a nge ti par sar me ya te ro achang atikum veka atikun lu pakhatyang deuh khania manga ina hi chu thil hi an ti thei rem rem khop mai mo chu wang zan mi lam mi manga i lo nei ton i chan khang da kha chu nang ma nge khan chang takini se thei tura khan kan nga ya chuan kan nge thak le tur manga ina kata hmel ma ti po hi pho tu hian in manga ina hi a photo viau ni mela tiro olandana hi chuan in eng po ni se kan nga thak photo nga Harriet Colony zai ni

Kan ngay thang zo chi kha min no lu su ti la ni a ke ni vil shat pui sak ani tin kan ngay thang ma sak zo kha ma ngai nak tan mel ma ti la ni a heret kol ni ran sa a chuan kan ngay thang le tur kan ngay thang ma yan pon tur poi mom te kan han puang lo kang a akashwani aizol chuan ni ni zan in dar sari le min nga le dar ya tin kara mobile app mizo taxi chungchaanga live discussion live interaction program about saidona engineer la ramoya director transport department te benjamin valal mangai sailo assistant director transport department le dr la shwaizela assistant professor nit mizoram ten hunan run manganga mobile number 9612588677 a hemi hun chungyan sms mo whatsapp mo in biak po the ani don ani he live phone in live interaction program hi transport department mizoram sponsor ani a phone number ka kanan soi chali ange o lo chin chia ula pakwa paruk pakhat pani panga paryat paryat paruk pasari pasari ani a hin lo she manem ta khan zo na zo du ni chuan in lo zo don ni o tun lai chu I motor le akai noi lampang discussion hi kan ngai thana sa kan mamo boka niang tero chuwang chuan lu tewin in lo ngai thado ni o sms chiar le lokang kan hunaral ma hian kan chiar le man lawang ti te kha lo o mamo sol fathanga ro pui chi pharon langa chuwani nani hianin nu I choi pain kan lo ngai thareng che oron ti ai zai tir le tur kha moya mun pui nguri sai lo good boy te lo ngai tha ka ta le nang mai mai loin ron ti a lomom thi ne ropui chi pai om boka rotwai te khatam vial tura ka ngai tun lai tu tero nuam do ne rotoi nan khor velanga good boy hianin arje ma mo te ngor ring kan lom renge lanal hlame ngak te pa le par pari puta next run ti a je za ma hianin za ma ron langa zam ani hianin chanchin lomom hi lo she ve to em le aron ti a vikung te le par par pu te hian ke fang la si yang amel cha em em hi nupuya nei intro man tuma ilom pui ve em atia tun lai chana he tiang thil hi awang to sin le tangwal pani nula pakha chu nupuya nei trom pui an nei trom pui an tin lo dun chu ania khwara ya engtin tak omang mo lo thirang khwara ya engtin tak omang imo itia adiklau khware eng tin tak omang mo ti tur o I mo khachu nangma omdan tur I soina dei khania mo chu wang chuanin kanin haule lokang ka hau fin to te khain nya tero si je thianin mithi vuina lama kalkangai si a mithi pani kan nei lat mai ron ti a vein chu ka kyang le mai ange ron ti arje duty te lenga thatu zong zong hun man nom vek ule phot mai ron ti a ke ni po tun lai chu mithi kan nei chun zom lu tu ka mo pathum kha kan nei chun zom ma poi chin le mai ti ro nang po thlong taka hun tei man the na du sang na kan la rang se ole tu na kan ngai thla le tur hi tun chu mata na kan ngai thla nu hun ber tur hi ni to mela kanin bye bye le don to a chuan min no lu su chang firo zo ma ngai zai kan ngai thla anga lung ka chire ti la ron ni don ni ani tun tu ma a la ron sak te ho hi a lung ngai na chi lir kha ni ya tu wang chang ka khoi em em mei ni firo sa hi ar je nu boi chem pa hi lo ni le nga la ani mun zo jang som lo pe se ka pe le am ka khongai lu tu khe la ron sa kho hi mo lung ka chi re ti te apoi ngei ti te si ra min nol ti te kha ron sa khongai the lu tu ka chuanin he la ka ngai thlang le tur hi tu na fm transmitter a duty mek tlang varim ro ta tan khan kan la nanga ni hi a chelo em em ma nula ta kha ni nin lo han bo bo yang ti ro kan lawa lo han bo bo mi lo ula chata ka duty thei nan khan in hun thol ta khlo siam sak ula tu man lo ti boy lo tu ra ni a lung ka chira ti la kan ngai tha anga firaz zo mangai ran sa nga chuani kan sai ta kangin hemi la mangya ni tu chum kan hun kan kha rang a

72. Okay, we're having really such a nostalgic moment. Kay ngay te a hilo diu ti reng ni mo fel fel te kalau ngay chave reng che nia ron ti pe le tur kama mun ram lot lo lam pui ngong ngong atan ka lan fai ve ke ron ti ni e lai chuat kan chir na sa bor bor khop mai ti ro ma mun a ye chir na sat le zwal te pokan la ti chaw don chaw ni la segment la ma chuan hei tun hi chu tlai mi na country vibes te ole ka. Okay, here it is, back to you. There's Crystal Gale, this is going to be Cry Me River.

Yes, having fun with that song. Yes, Somebody Loves You. That's Chris Gayle. Yes, we're having release such a moment, the beautiful one. Yes, I guess that you would be able to have it too. Ladin po yung Falcon Veng Lai. Hello lang ha, RJ Pele Turka. Nang mata le lo nga chave zong zong tan ka chante dor puya mite dar lo na mite ta na ron tia dal din puya falcon veng lai fm ngai sang em tu ron in tini e han nuam chin em falcon lama changin min lo ngai changar ngar ti te pokan chi ama kan falcon lam pangi signal kha chati thom kha kan cha chi na mai ro zu tun chum chu hei twang de winin ngai tha tura kan ngai ya ke ngai te hian life kha chuan ka tuaran van pa ya chim don ani ber chu fel fel te ron ti ya e I pathian zara dam kan hawanga tiro ma se isek man hi chu kalo chang zel don se nia o I o te invisible remind sound an ti ang karaming sound an ti ang mai o ka chiar su a spelling he diklo dewa eng po chu ni se ron se aron siam chatura nga yang anei tu pa hian a siam chat ka be se antiang mai han ka thin lunga ari reng chin si a lo dam jel phot mai te o fel fel te ron ti a I thin lunga kan ori ar a cham

Gosh, funny. I saw le film zo za point pasari ngai thame ka tu na hianin chundar so pani le minute ni ani a in sana te kha dikem lo mil ula hey radio sana hi dik thina mo chuwang chanin in lo mil anga dar so pani le minute ni chia chia ni a tu na hianin kan hun duan lok ang ten kan kal thei zela lom om em em maya mi lo ngai thatu te point lo lom ve te po kan ring ani achang hi chuanin ngai thak thatei lo khopia.

nin acher te le enge hindi tong ten ein mix noi noi mei ta khain ron ti thina vein chu chu te ang vel chu ommi alawa lomom hi katia hi hun nuam deuh kan mang ho zela kan ngaya in lo mang nuam ve em ka shelawa lo mang nuam ngei tur khan chuan in kan han du sak em em cheu kha ni a ale tuna hianin dar som pani changa dar som pani le minute som li chung hianin zai rimoi mi zo leng jem hla kan ngai tha anga kan artist te hi in sha jong te khan lo ni le mial ta kin kan han soi le dia dia tanga la ro tlingi lal ming thang hau nar lal san sangi pachaw te ni dona ni zai hianin kan in oil le dap dap me dona ni ole ma sabera hianin lal roting is like an night hung ani hian in engwang kherni ati laron sadon ani oh in thiam jong te lo ni mia lem le oh in thiam jong te lo ni chuan lo zom veula in om na chang cheu khan oh ale tunai lo ngai thangu

19 Mizoram ten hun an run hmanga nga mobile number 9612588677 a hemi hun chungyan sms and whatsapp mo india po theini dona he live phone in live interaction program he transport department Mizoram sponsor ani sms zona zo theina kha kan han soi chali ang o lo chin se ula 9612588677 ani am zo join kan soi chali ang o kwaru som pani somnga pariat somriat paruk somsari pasari ani e ta khanin zona kan nei ang ang kan lo zot pop pop donel thasung mia lawin o zanin dar sari le minit nga changa dariat chungin ani kha ole sms kan chiarang o kan chiar khat de hlek to bo kan chiar chur churange mamuni ron langa ani hianin arje mamoi khulum dani uap chur maya shom ve tho thlathan phalla chumo manu nan i mela tha ti la sakha ka thlangnge yang kan nga thakha to e ti ani e ka phal le phal lo po hi ni vak lawa ma se kan ron ti chua sakang che o ke pun ka nga thakha tu tu ka he la hi mo mana thlathan thlathan kan war chin lai ti meyang thlathan thei hun lai sms ti segment om shin lai khani ron thlang thin ngei me taro chuwang chuanin lungte poleng rum rum alom taro kan han zonga nga nge kha thu pui kha email a tha mo email a tha email a tha mangai tu mi ta tang chun kan pel hi tha vek maya taro tu po mai hi mangai na hi poi mo sawan chuan in mang i mangai na kha lo thlo tham ne lo lai mangai na ma saberi ban ta si ya te khan ting se ti de kha lo ma te ro ma se ka mu zo shi lo tlat mai a ngor lang le nge tu ra ngai la ngor o he mi la kan ngai thak zo han ti zo ma yang chuan sms kan chhare lok ke ngai te khol shing ron langa i la chop chwa te moi ngai thak an nom thri ne u luk to kin thing pin pain kan lawai thareng se unia ron ti kan lom lu tuk ani o min lo in cap zel mai la chuan in meng moi te hian in nu te chon hun man nom le ron ti boka ki pun chonu chi bai kha kan bun buk le chenga chua chua fathang ro pui chi phi ron langa kan du thei e sol fathang hi chu ka thala ka ron da lup me e kan mai hi lo te zok zok si lo mo screen kha ron lo kha che me ni tian kha ni a ka thala ki lo kol ranga ka zak zok e me a ti han ron tia nu ber du ber nu lo let le to mo ka lo ngai to lu tuk se a ka lo mu hi lai play le tur kho kho vela se al ber le ka message sia tu ta itan ron te ni e khaya zei to lu tuk sol fathanga po kan tuk to lo jep a le te chwanin min ngai lu tuk ka lo mu thu hial tu sol fathanga tan khan kan hlan don ni o ka ngai tha le tur hi ana e me ti ni don na la ro tlingi sakania ma se na tor hi ka phal don lo shim shim wa sol fathanga hi ani tan chon adam hiya ye ti lo ni mero se o ngai thang o

Ole, kan ngai thak ta kha la ro tling zai ni a la ron sak ta kha an e me ti la ni a chuanin hei sms atanga ma muni la thlan kha kan han mu chuak vela chuan ma sms book khan min lo hua ka kan siar la kong e arjem ma moi kha la kha chuan ka spiderman ka thret chuak ze o yang ai om e sol fathanga chu dang dai e mi kan ngai chuan kan mu hil thei lo chin ani a ani chu lo mu hil dai ati epo dang dai ka tia ka lom re ulu tuka mo ma te hi mi ti dan lo ang dewati te hi lom om chang hi om ve thin ria wonya ma te hi mo dang dai ro ulu tuk ole ti chuanin ma muni ram lot khala in ring tre cho to bukanga ala san kan han ti chuakanga email a tha ti hlani ya la lun kenga chuang ngo ma nun anaron sadona ni mail chani e chia zong zong te le mail cha deu lo star tu te zong zong le mail chadeu tena an start te zong zong khani longai chha che wanga uluk takin o in tan le aw ni e

Ole, kan ngai thak ta kha ma muni ram lot la ron thana ni a i mela cha ti la ni a ma muni hi kalo fak ve thin na chu mizo hindi english a hian la eng po hi a shi me me a shi a me ni lawa hlan al kan ti ang chi hi ama ron thlan deu nal nal hi ni thlang pui ni chu wang chuan in bel tla ka ni o tlang wal te khan lo shiang chu bel tla ka ni e chuan ke ngai te a ron langa i mo ma moi te kum sa kha zakwa som sare pakwa ko ma ipa camping siama kan lu lai ka mi thla lo lang thu chu ipa kha imi ka mi thla lo lan thu chu ipa kha dam cha em kan ti dai te ang khati lai kha chuan thu shil tu te hi fang fang rual anti maya tu na ti man ti ta da ya fang rual shelo hi kan tam viau to mai long mo te ka tia ate fang rual hi ke pon kalam di kem ka sha chia lawa adik chuanin aw dikhe hilo tile anga te ro dik lo pon a tu tiang jok tur chu lom khamiron ti khamiron ri le la te ro e khai ke ngai te chu shia jengna chhale mai a tun lai anga in exam roal te chu ni la merit lisa anre manga achung lam pang chu in inge nge ka ring ani aw wala kan ngai thak le tur hi lelming thanga hau na ri na ka thian rl ti la ka thian rl ti chungai thale lo zo kang e leng zem lo ni lo palta kin ti ro lelming thanga thawina sak an na chuang e ti la hi ngai thazo kang o

Ole kan ngai thak ta kha an chuang e ti hla ni a aron sa tu kha lan ming thanga hau nar ni a kan ngai thal e tur hi rem to si lo ti hla ni anga lan chan sang I pa chuang win ran sa do na hi hi kan in bye bye na hla tur kha ni le do na in bye bye de chen me do ni tero kan in chi bye chen bokanga that's one in ke hi nakin dar khat le minute som nga afron le le anga dar khat le minute som ni a hian in me che hun kan manga o bang var thak don le khop mai in lo ngai thale cheu do ne ole tuna kan ngai thak le tur kan ngai thak ma hian sms nampang shoot le zoi zoila sol fatanga hian in win cho he ko vela kadu ber me chaber sel mm chol ni tu ka fa te tholom sem to ta na kadu aron duty ka vatlim tak em ron te hi arjenu bui alim le tu ko hin lo nui char charani ka sira nui play le tur khai duty pui te tan tetan o nu in ang ma mai lawin ran ti ni min mai kha kring law shim shim ta mo swan ma muni ron langa ar je ma mo ke ngai ti a ipa te kem an sia ma an lu lai chuan tui sik po kan la ni phate u lawania ma se min chai phale tho ati ni a no pang te te kha chai chan le zo ka ni mai long mo tro Maurice Elar Kiangte Hianin. Good afternoon, Ranti. Missy Playlist de Mo Yashangli Artist Zylam. Iron Shoot Swak Zu Chale. My FM Zoi FM. Ngai Chatu Tam Tak Zi Nga Shilau Tam Tak Nam Ngeng Le Vin Hun Han Nom Vekule Ranti Ni. Ni E He Tiang Hun Depoy Gan Mang Vechi Na Mo Shangli De Ule Khan Zai Hun Depoy Om Vechi Na. Nge Nang Ma Ni Ang Tle Ma Shangli Du. Te tang khan in beng kha lo tlai ve thin lu tukani mo all that is one in tun chuma ta na kan in bye bye na la tur kha rem to si lo ti la ni a na chan sai pat chaw ner sa do na swan kan sei ta kan in na kindar khat le min somnga kran le le do ne

0: ngai thatu te me che hun kan lo thleng le ta a me che hun a hian du du soi hun kan ron ti chuak china thu soi lo thon chin tu te zong zong chunga lom thu kan soya thula ron soi ve lo te po in du du soi in phone number 9856258434 a min ron thon jel turin kan nge na che u ole tu na chuan du du soi na hun mang turin silal mun sangi din tharveng aizolami lo somang u
1: silal mun sangi kania din tharveng aizola cheng kani tunjum program a mechia te hona ka rilro om te soi chhana hun ka nei tur hi kalom hle maya ke hi sunday school la no panglam pang zirtir tua ka oma e no pang zual beginners zirtir tua kumre tak ka oma hemi tang hianin zir chhua tam tak ka neya i chumi chung chang chu tunjum ma hianin soi lan kha ka dua a no pang te hi no pang te chale tha pol shilo le lathyar thiam lo zok te ni amara cho i puitling zok ina kan ti swal ra twar tu te an ni ja hi ke ke mahang ka sha chang em em a achan chu no pang te beginners an ni lai chang hianin engkim an nong chang le engkim hi alo in tran vek to ni ti hi no pang an ni chang hianin ka vazir chhua ka ni tam ta chu puiking anron ni to nuwa te swalkong an hanzo a khutlang ta na mi nok sakte khutlang do lozong ti te a an han om hianin kan dema an mani kan va chhui chan na hianin broken family ni a ti te khatia angkha a om thin ni amar chu heng zong zong bul in chan nei chu no pan lai chang di to hian an nong changa hian lo in chan to ni ti hi ka zir thwa ka chumia chanin no pang te hi control hi an har em em ani nu le pa kar changa se dian lo fa te ho hian in control an har em em a nu tam ta chu an nu anu a rui thin a pa a rui thin kan ti nge nge te po hi ho om zia te thunun om zia hi an sia a khatia ang ni lo nu le pa kar changa se lian ni lo pi le po inan en call ti te

0: nge mun dang mi vek angai awang khan
1: ani lekha mi sausage siam tur khan asiam dana shim shima kha engtin nge nangma ni in inin zir nge ni a kha kha training in nation pa nge khatilai takha
0: o e sausage hey meat processing a khan ke ni chu kan course a khan tela wang khan gane ga usani chuan atel dan tur te a formula te hi om vekta e chuan in enge scientist kan ni chuan ke mani on formula ha kan siam ngai ta ka kai formula ha ka mang thei lo ta ni chuan ke mani on formula siam tu khan ti khan kan eng lo vekta chuan in khang kha min min en dik pui bok ta ni chuan tuna kan sausage hi e ka ulu ve me ma ke man ug ka ni atanga enge kan tur atanga meat processing plant kan tro atanga ke ma in he inspiration ka mu anya henge ke ma min ka chak e me ma chan chu mun danga pon ti thei mizorama po kan ti thei karina wang khan tuna ka subject poi kala renga chan chu veti chu kan cheve ka nga kan sai dua nga e enge me chetan chona limit ve ni chu chan chu kan kc uile r le zo te zo ni thelo voklian pui pui bong lian pui pui te kan handle ngai cha om ta kha kha me chetan chon limit chin lo om ani chu wang chon ke ma po khanin I kha mi tha tia kan ya I notice tu kan kal te four tia kan ni all india tour kan ne ya I meat processing unit plan lian pui pui kan to atang khanin ke ma ri ru ka siam chana chon tu na ka subject poi la ka ne re bo ka chu wang chon ke ma han ka tui chil bo ka ka eng lo lai pon pg kan ti lai pon chuan ka uluk boka chuan I nge I ashi sel theang tur ber I no panga changa tar pona cho tha an ei theina tur ang khan ka ngai to ta ni chang khatyang zong hang ka enge I heta ka research chang khan I a formula ha ka siam dei to ni chumo chuan khami base khan I tihan kaing lo zel ta chu anya I natural thei turang ber preservative po I enge chemicals mang lawa natural la kan mu the heng endiran ke mani na I so thing purun va purun sen ve ra changa I kan mu the khatyanga lo om the ang chi ang te kha ka mang chang kai ta de ingredients khatyang kha natural ingredients kan mu the ang chi mo kha nga changa ka eng lawania chu wa chan form formulate pui har sa min azong ti the lawania I kan soi te do chen khatin kan ti the ve lo man lo ti ve ngo tang hi chu a lo ni lawa
1: a tre a training so kan tiang de tro
0: ya formula kha om ve ka chu mi chin ba chu pel lo tur ti te kha a lo om ve ka khang formula te te ne ya ni wang khan in I kha wang khan nge mo a chuan I kan zuam ang mo chu lo ni lo ti kan sei te
1: ne a processing vel chung chang kha in soi ka ya angai nom khop mai kha tiang lai kha ti lai tak kha o ka sha chang lo tu kan ya chan chu he don lai a chuan sausage I a lo tur ti hanin kan in zir ti na sa ni pakhata chuan in chan chu he da chang in frozen ti khan a lo lut lo thei lo ta kan a na sa a soi lo thei lo wa kan a na sa ni no panga changa pui ting pon ma se a thiang nim thei ang bera siam dan kha chu a lo om ti te kha in he na chang khan in I kan sheta chu wa chuan in I zonu sausage kan ti ang chi te kha chu o ngai chat ta ka a zing mi kha ani tlat ani chu wan chuan in kha kha ngai thatu mi pui te po kha min lo shat sak ula kin he do sang sanga te pon pe chhoka kha te po kan na soi do na chuan in ani le mo a marketing chung chang kha ti khat in than siam chok ta mop mop ta lo fa te po in roi ka ringa chuan in ani po training te po in pek vele chon ka ringa kha ti lai chung chang te le eng tin nge a shal chwa na tura khan in I har sat na in to kem eng tiang in nge in in advertise kha tiang chung chang te po kha du le toi fel ding han soi sak le tru
0: o tu na hian in ta thoki train ke mana ka eng lo train chwa to ti mera ka eng lo tong hi pani kan ne tu na train me kan la nei le boka chuan in tu na hian na thoki so pakhat kan dia chu kan train me te nen chuan chuan in kan market ti dan hi strategy hi tu na hian in distributor hi pani kan ne ya I makarios I zarkot babutlang le I sailung foods so ta police run saron veng a son ani ani te hian in min puina sa em em marketing a chuan ig at page kan ne ya kan ig page hi kan mang chang kai em em boka chuan kan ig page hi kan partner jiami chumi nau chuan min en call sakhia tu na hian a chan chu ke mani production lang ma kan in sorbing angai awang in timela bulletin tir kan ya nge kan la in du tho shi awang in most of te kan la englo tok lo wang le englo in build up je tu kan ni wang khan chu wang chuan min en ko saka chu chuan market englo wa chuan min pui khop mai chuan I chu distributor pani kan nei chang te chuan in kan englo ta chu chuan in kan market chu min push puya

0: pathian zara i nge tuna chon social media te kan lo mang na sa to mi ten IG te kan khoi na sa to a khanga tang han han lo sia i market ta chuan in nge pathian zara kan cha kan be se ain kan neng lo ani chumo kan che cha
1: alo om le me ni e in the top swa na kha pathian po in mala so mani tro ani le ni sina ha iron soi lang je boka i kan zot lut le lo lo chenga a ingredients in la khom da na kha i mani kan im byak po khanin i voktal hun bik te kha in neya tin engtiang in nge vokte kha in du khop in mu em khatiang chung changa te po khanin le he i a por ka kherlo a vok ka kherlo te po sadang te po kha engtiang in nge inin manage lai tak kha
0: ni voksa bi ki hi chu ka chian te hi ka partner te hi vok fam le ni an ma ni fam ma mi ba ka i kan hmel sha cha khang ho vok en dina aizo khonai mi te aizo kho chung e aizo khonai en tinan ko si pa mi te kan la chang ka khata hian vok panga bor ve hi kan tal china kan vok tal hun i tlang pin a tir chuan in i kan man hun na kan tal ma se tuna chuan no nge pa ngai deng kan kal to Thursday hian vok kan tal tang pui to a Thursday hi kan vok tal ni anga ni asadang arsa hi tuna hianin SDS MZSRLM lampang ho nen kanin be meka chungchu kan source pakhaturani atuna han lakna sa po kan nei boka chuanin bong sa po hi khoi kan la tuma mase tuna hianin kan mun hi bong sa khoi na bi khi kan la siam pe kan la siam pe man lo wangin kan la khoi thei lo chu po chu khoi thei toi tura kanin be se ya chu chu kan tuna kan neng lo chin chu ni
1: mom hle me chuanin ani le hei zo meet chungchanga hanlu teila ni chinang han kan soi to a zo nu so sej kha an larna masa zo kha ania chuan anhuwa zo meet ti hianin hi anon in da thar le hei hi partnership nei ni in ka sia a khami chungchang te po khamin han shil fi ase eng tikum achangin nge i he zo meet ti indin ti te tu te nge in tho pui enge indin chan ti ang te po kha i nichina khanin athena kha chu iron soi lang zoi zoi ma se chang zo kin tro
0: o tu na ka partner te mi pa pathum anya vok fam ne anya chuanin kan se cheu nga mizoram a asf te lenga vok te an pula khanga ai har sat na lo tok na sa anya an vok te po sang chuang chuang lo ti thi te anya chu wang chuan enge asf po lo leng le po ni se an vok te enge mo chen an lo ti ra la khatiang zong ang khana processing hi kan lu angai ni ti khan i min ron do ra ni kum july tha khanin i kan chian pa kan partner zing mi ke ma ni zing mi pakhati aron lenga chuan mi ron soi pu chuanin kan lin pui do nia ti khan thu kan tha to pani chu chuan October an ron leng le a chuan ta chuanin technical expert turin kan du che ti khan an ron kal an pathum hian an ron kal ta chuanin zorin ale tlan ale uma om hi an pathum hian an ron kala chuan ta chuan technical support chu pe turanga ka ka ineng lawa chuan kan an ron leng le a kan han ti kha i thokho me ung kha kan ti ta chuan an pathum ti tum kha khan tum lo de in ti kha kan neng lo ta chuan kan ti kha ti han kan in chhun fin ta vek chu ni me ya khan kan neng lawa ba ka production te ti len te kan lo tuma ba ka a variety te lo ti tam kan tuma wa han ke ma kha ka om ve ngai khan an sia an ma ni ringo ta han ti kha anem ring zo lo de ti mai ra kha technical expert lo an lo ngai em awang bok khanin an ni need processing te re lo ten lo zo training ve bok nen khanin chuwang chuanin i ti hian kan ti kan neng lo ta ti hian kan pali chuanin kan kal kan neng lo ta chuania hian kan thok kho ta chu ni ber ni hi
1: chuani ani le zo meet a khanin eng eng nge i eng product nge in nei ti te po kham in han soi sakla tro
0: tu na hianin pork sausage le pork meatballs kan ne pork bi ka chon voksa bi ka chuan chuan a fresh a khan fresh cut si kan ne ya chuanin i pork ribs kan nei boka chuanin i ako chung le amisa hi kan kg khatang te kg chan viang ten kan pek tel boka chuan a fresh cut chi i kg khatang hen kan pek boka chuanin chicken a chuan tuna hian chicken sausage chi chini kan neya chicken masala le chicken breakfast kan neya chuan chu baka chuan chicken meatballs kan ne ni chuanin kan product chu soi kan seng khan beef hi kan ti le kan na tuma chuta chuan beef a po beef sausage beef meatballs le beef mince a her so mangkha le a fresh angkhan ti le kan na tum le
1: achale me i ani le i khami kha a sa chung changa khanin

0: ti khanin in lo process don ta khata khanin in vashal chwa don khanin engtin nge in store I khamia kha athia athiang hlim theidan tur ang khanin I engtin nge in what sai khami kha I ka tina chan chu ka zona chan I tak jok che chu I in tal niya khanin shal lo tam takha in nei don ta khati lai takha engtin nge in von chhatta na kha
1: I kan tal ni hianin nge geiman scientific and lo wanga chuanin kan tal ni hian pek lo turani a kan tal ni hianin overnight 24 hours at least 24 hours si dakar som ni pali tal hi chill room anga I nge keima mizote na kan sha tham da kan fridge a anwai zo anga lung zo ti mira heta hianin dakar som ni pali hi 4 to 10 degree in karmo hemi below 10 a hianin zan khathi ni khathi chu omnge ni tunia chumi ma chu khan kan tan kan da to pathar je kan tala chuan friday ya kan khoi chau ti na ni chu kan ka cha khata khan athi lo ting tur te athi luang an ma ni eng lo tur zong zong khat khan an taksa kha alo in settle ve ka ani tur ang in ti mela asa ang khan alo in convert ani chu I ran kha sa ang alo in convert ani chu mo kan share chiam the da chuan chuan kha kha mi hun chung kha chu ti khan chill room a kan khai top ta kan eng lawa chuan in chuan khamin nuwa a fresh to the sausage to rang te han kan process so a chu po chu thiang lim the to rang berin ti mera khan kan eng lo ve ka I chu wang chuan in I nge khami chung khan in gold chain kha kan maintain char char chara gold chain maintain lo chala kara I nge na na shik nge khami food poisoning lom the to mo khang kha I alo om the wang han khami kha uluk takin kan veng bokani ti kha
0: kan sa ang ngai chatlak le men sina khan in I asoi cheu to boka I khami chung chang kha I chuan ani le ka riru lo om tak chu a factory a hianin engtinge har satna in to kem amun ma te a chatangai om sia engtinge khatilai ta khatuna khoya nge in om
1: o chu chu I mifko ho hianin I meat processing unit hi thade me lo ne ya I ka fak ke ma pang ka fak an lo advance katia I chu wang chuan in I an mani na mun thadeu an lo nei kha ke man hian tun kan chhol tangkaya I an mani po an lo ma ke ni po kha ke nge po ka lo me ma khol thatak tak kan lo nei ya I chu chuan in tun a pan kan na tho hi ati ol sam pha ani chu chill room te ko room te khang te an lo nei sa ve ke mani kan khol ma mu ang kha I an lo nei sa khol thatak tak entiran
2: Akash Fani Aizol FM zo oiza point pasari ngai thame ka kange thak ta kha me che hunani a tit swanin kan segment danga kan han kal chho le anga thun chuma hianin leng zem hlamoi tak tak te kha kan han ngai chho le donani thun chuma kan artist hi nal san himaral te le general mon pui te ni a tit swan general mon pui za hi kan ngai thama sa dona ani hianin her chhuak ve se ti laron sang

Oleh kan ngai thak takha jinilal mon pui zai ni ya ama kana ti la ni a tu da kan ngai thak le tur hi la chan himaral te ina du lai en si ti la sak ani anga chuan sms amang ang te ka chhiar zo do na chan chu voina tan chuan kan in bye bye hlen to do na ni ni danga tan ero chuan kan la in bye bye in kan lin si bai non on on tur anga ila voina tan ero chuan in kan in bye bye to berna tur kha ni to do na chuan in good boy hi ron langa good boy chu arjenu boy ti ni tlat mai kan lo da siam a sol fathang ro pui chi phi ron langa du ber nu i sel vot vot nu ingai omle don mangai ron tia ingai ke vali ka kur le don ni hi sai ti le tur kha tu mat lu kura lo i tan ran ti ni e khai a in thla shun om rum rum mai a kan lo mom ero alom om thunga milonga thaje la top milon thlen pui ni ti kashia thian kalom em em ma tin kang ka duty lo ni a pomilo than sak chi ni ti te kashia kalom em em ani o chuan pu pa ku nga ran langa a je chun pa changa chung tur ni pui lo sangin mau bul sipai min tlom der mai ka ti azun zam zo lovin wal kan va han zor ne vele hui ha ran ti ni e khai pu pa ku nga chu i lo thu le la le mai a chiar po kan chiar so lang ti lo om kho pani a ril dan vel khamo lom om chi ne min lo ngai thaje la ma bul sipai ni chung po khani min lo la phat san chong reng reng lo ni ti kan shiat khan kan lom em em a bi takin ni chunga khan lom thu kan han soya thlan tla bor bor chung theka chon phone han khoi te po kha nuam lo mai thei ni ma se chuti chung chuan in kan nga thlange ni ti in ron in report chin hi lom om ka ti a tuk lo hi rim hi nam ka ti nang ma ni din huna khan ti mayang lo thawin thlan tla bor bor in om tai la sms hi karon type pe angem fm zo oi hi a hianin ka thon pe angem ti te ka ril ro chanin ka in zot vel ani mo chuwang chanin tluk lo ri min nam ka ti ngoi ngoi ani in chunga khan lom thu kan soi mol mola ma moi te wangai om le don ve lz sai lo win ron ti a lz sai lo po win chu motara khala ni chon khwa lum chhale khwa lum ati chhale vel tura kan nga ya e arje nu boina tan lo ni lo ti sa sa mai khamwa takin nam thei don ni chu chuan dam le tlong takin ipang tin tu om lo se aron ti ni e ka van lom em nang po ipang tin tu om hau loin nak tu ka thei pato pin motor khal le tur khanin o se sel chatak nei tur nen o tu sak na kan nan seng e du lai lc ti la kan ngai tha anga lal san himaral te ran sa anga tu na min nga tha tu zong sung te tan khan ka hla na nga zoram tang shang shang chang fm zo o nga tha tu te in zawai ta ni se kan dama pathian in remati swan fm zo o in ton le thoi tu mang o

0: Chanpa, in your mission, who not so an in carbo in Nagdon, Tiang em Mahinja Lama can canang.
1: Iva ho may may take on, to Tiang carman toman po a man palo gandramin.
0: Vai ho sada we know somewhere in the deal so in omni.
1: Deal the two deal, eh, Masia Mahina can shut the ring no.
0: Enge omzia.
1: Hotel lao lang lutla, kapaka soi puitum la, takania, and the joke and chung go already share the point lane. Baka min so let hunga, from shoving hallo lote.
2: Lalu pui te, phan non nen khat em em ve.
0: Nu la rim tu cha deu ka sha thaga.
2: Oi, ma ma nen hi chuan e tu man rim ve lo nge.
1: Ma mi khung e ka pa.
2: Vuk cho pe a. E, so ron lu ta lom he.
1: Pui te, i ron leng ani mo.
0: Nia chan pa hian ka pa bi ang atia he ka ron zui lu.
1: Ma ma ing thil nge ni ta. Ka pa khumoi kan ramchu engting nge ni don tun he na ber nge sal inti thluk ta ka
3: ti thluk na pokan la nei lo in ngai dan ta pokan la veng chu methewa po kan fa pang thawi ni ngai dan ta po shet ka du ni o
1: pu sharma khan noi som nga chon min ron nga ma
3: ni e mole aram nei tu ni sin ril ru boi khop mai khumoi vc te la khan an high school hunata noi som ni min dil ve boxia
2: Ba, noi som nga chuan shuli la zir zo dor chang kang de sam ka du nya sarkar na ho har si
1: pa ka ngai dan in lak don ni chuan ke chuan khomoi ho ne na sal chu tha ka ti kan chung gwa chuan noi som nga ka chu kan choronga khomoi vc te ne na kan sal chuan mi tam takin an chor thenga re thi tak tak te pon zir na tha tak an don thei pa mai thei sin
0: pa fak kom vein phal bu ka ke po chen pa ngai dan kha ka chom biao mai ram le nam hum phal tu hian zir na in chanai te ziak le chia lama ma son te hian kong ro asuna savia ania kim kim khomoya chuan high school zir tir tu ni vatum jok mai ro
2: min la du kher na ke ai the man tam e mai dor ne kha on somewhere mai
3: inu nen kan lo sai dun to khomoi vc te le tir chu kan do dan ber chu nia nau pang tanana na chu sum tam jok hian lo ot ve viwa nge mo kan ti jok chewa in real room he chop ngai lawa chu tiang real room lo pu thei chu lo mom mangi o mami kan min tlang em
2: ka ai doi pathum in chain ti chuan kan min thape thing pui kan lumange
0: ilum har to ka te renga

0: chen pa vo di chu chol vela kan leng khothang vela interview chi ni khaim ha bak to
1: interview chol ni to baka milo hak sam sam sok lo mole
0: nang ma hian ka lo ning kan thang te thok vela kan in thurwal dewa nga he company lama ho tu ni hi chu nuam ria sin ma ni rama tho tora la om lo mai po I kom te lo chu ni be he a
1: chen cha ka nei chia van nei ka interview zo ka sin ka moi lo na tura po milo kep cha sa iso ma duang tha ling ka inzir thaya chien chan nei ma yom khop mai
0: ha ni ve tho tro itin chuan ka du du kha ni mai oh aman to le to lo kha chu ka uk sa pak do ni a
1: te reng mai
0: ani le chien pa hei dipika iso I chan chin she cha khen ni din min lo ko la kan ne te mai ni oh han pick up long la khong a thlang ve tho bok se
1: hey ka phone switch off po nang bokini lo tur le ni mo sorry lu ti boy sa kasin
0: zo lo ri lu ti boy lo tu rin na cha pom me la ani yang mi ho sa lu tu fanu pian nan bok mel cha bok si tu ma nan dem se ka ring lo thren pa tu mi pa ma in an na the ka ring lo shim shim ani nam dang ti ve le chu mo I fa dan ma bo don chong hlei ne mo le
1: chu tiang ngo chu thei bik lei ne mi zo nu la te zong han ni se min kal san hlawin ka su I rang mo ma se trong thu mun lo e le in ang lo sa ko thu mun lo bok jong chuma nai ngam lo la tha ni mai
0: a rom le nam hum hali ve lu tu ga I tu ngoi ngoi I chan pha sia nga mi dang nei the to lo le in sing lu mang palang yo ma ni mang hi nang hi chon izir zo ka la chang
1: rom le lam hum hal nan le kha ka zir thale ya kan ti sam sam hi ke ma tan cho ni lei ne kan ram ta na sin pe lom em em lai pun ka zir sam sam mo a morgan bok trip to a king bai de wap chua kha a lom ria ma nia
0: ani ve vi o mi tru sui ta ga chon ma se a u yo mi ti ve vi lo mo anung chang ni se christian nun dan zim ngoi ang zong zong kha nu nga christian nu la tam tak a in an nun kha moi zok de bok si ya ye ne tu so fang ve nia
1: a nam pui pasal cha da chua mu ga la ring nge nge ya a fel e ma kan mi zong mei chia de nam dang pasal nei gan ve ya mi pai gan nei chuan fa te nam abo ve lo ti ngot ka ni lo tun la ya mi zo me chia tang he nei la chu chon ram le nam hum hal na ko nga chak de wa malak da na ti ol sa manga chi chop ngai nen ne chop ngai ril ru song song nen a boi thak don tuk ram mi te nge nge po in shi fin chop hi kan la ngai zo ka ni hi
0: a fa dik em tro chen pa ka fing le ta kor kor me a mele pen mang inang khat ele indu zong inang sa ko tu mun den chuan ro rela rual khai ma nang ang lang va senior o nam mang ai nari ru nei lian lu tuk khar halo du chei chu poingot mai thadeu mi dang alam hungai tu ra ngai ang o

0: 아빠, 무인수 엘렉토라 롤 콘츠와니 미니린 따가
1: 니에 몰레 보이 보이 토르네 오네 휘 담 코파 루타란 담 복시 간라 자우 메이 테일왕
0: 간뱅 수마 짱인 루타르텐 담베 엠
1: 담베 린 라우 보이 보이 엘렉토럴 롤 안 라우 엄탑 메야 엥티아 한티 치게 모니 릴 루티칼 투이 트레인 콥 마이
0: 아니 주모니 에헤 보야 포론 홀롬
2: kapa min lo thlen khal ni mo bui char char viau don ani hi electoral roll athun thar le siam that ngai ne le tek atam thin si ya
1: boya voin chu karil ru kal thui reu mai foreigner electoral roll om soi turanam tatat mai hi nge moni om zia ni don ni electoral roll om tura thu le ngai la an lo nei kim thlip thlep mai hlom si ya han reject ngot thaila ni si lo kei ma ni ram mi te ne na changa le kha poi mo le thul dang zong zong nei an ni ti ashiat bok si dc nia malak dan te ngai tu anga ye ni
2: kalau senual neol tua mala tur pon kan in ruat nel nuala meeting pa ngai takin kau kan tum me ka hemi thila hian chim ra kan lau em em kan aw kan awa ram mi te ngai po ilp nei lo chu tin kan buai pui luai luai a foreigner zokin voters id an ron nei ngot zel me hi chu atik lo deu chu ni
1: birth certificate lem residential certificate lem baptism certificate lem tribal certificate lem thlengin alem hi tam talu tuka khong deuh le kai kal chu ngai don ani ram lei lung fa te chan ro hum hali ngai tak zet to nia
2: police kan ila tang tua ka vei to nia khong tak le dik takin kan kal thei tur anga yang pola mi tel lawa ram mi le sa nge in thiang lim tak le fel taka vote kan thak hi india dan pui poi adu ber ania hetiang kong a chuan thei top ka chuang
3: ni e da pui thu la khoi sen takin mi se se le khuat law mi lawin mai la don nia
2: che pa ting mai chuk le do na
4: ka le la bak tum de
2: in sak ran boy pui dur da ber jam mi ron chau itum
4: ni deu bere chu ba ka kanu le pathen hei ho kha min ti ve dewa mi ron changun buk ne na in sak lai lo ni nen rem chang e ma ron chaw lo ka ni be ri
2: mi zo nge vai chora
4: a so ma chen pa ka ni chung chon mi zo lo ka chang ka mi ring mon le
2: a cha le ma ya chu
4: ni ya he kan lo fa chor te an rin tla kho ma ya boy pui tu le en fel vak tu pon om lo kan sa chu zu khi roi la

Kan ngay thak tak kha kalung oi zelang ti la dor tlang presbyterian ko shen zai pol ten an rem ani ole tu na chuan lung le ra siveng baptist ko shen zai pol ten kung khar moya ti hlan rem ilongai thang

Iswane kadu zok ti hla hlamoi hlaro pui lerem sanga bete ati tipo akan chat larchin kha thiam tak mai nani na ron sa a kovel ro pui na te o a it om chena ni ti ro ama ro chu chung zong zong ai chuan li lal iswa a thlan zok zia hlamangin ron puang chwa kani tuna chuan Michael VL Reman swal ngai damna ti hla sakkan ngai thla anga o he hla hi mun sang sang amin lo ngai thatu te kha ka han thlan sak le te ang cheu in ngai om thin boxia chuwang chan a in pola la ron thlan te hi o kan ti thei an ve to kania chuwang chan a in tan karon hlan le donani swal ngai dam na ti hla Michael VL Remasakilo ngai thla ang

Sual ngay dam na ti la kan zaya fakin hunat yam ta karon sa tuka Michael VL Rema aniya. Ao ngay tla kanwa me ha adam tla ke tira u. Puan turpoy mo kan pua nga tuan zay mo itakan ngay tla tsun zom don niya. Akashvani Aizol tuan. June ni sang ni som ni paruk zan in dar sari le minit nga atanga dariat in kara mobile app mizo taxi chungchanga live discussion program abuat saidona engineer lal ramoya director transport department benjamin vanal mangaya sailo assistant director transport department le dr lal thraisel assistant professor nit mizoram ten hun anron manganga mobile number 9612588677 a hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo in biak po thian ni ang olituna chuan lal remsangan a manga ina fakini zayang ti hla sakilo ngai thla ang u

lel rem sanga bete an thiam tak mai hleron sakta kha hmanga ina fakini za yang ti hlania chuanin in message ka chhar chak to em em a tuna kan lo chhar tananga meng moi te a message ka dong ma sabbera kalom china ka duty nu nung ber po khanin meng moi te hi ka ton ma sak ber khania tun tro ma ka tong le ma sabera puite che bai duty nuam le ron ti thlapa ka van lom tak o ama sabera ka donani wangin kalom shim shim boka nang po hun man nuam le o vi kung te an rj upuite che tlailam che bai idam tha em maron tia e he ke po dam takin ka duty a nang po idam ka be se ya idam that le that lo te po nang poila ron in report vele nyang chuti ro jelal zaman rj puite ngai om no zanin tlong takin duty ang che o izai tir le tur zong zong ka zan in duty pui tur te nen in tan le RJV elite chung ko tan duty nuam le ron ti a jelal zaman en hianin kadin tong kha deuh hleka zanin tlaia kan hanin tong thei hlawa kalom em ema ti chuan o atan po jelal zama tan le kungte le mengmoi te tan ke po in karon than sak ve ngalani tuna chuan lal hrai tlangi mar zai kan ngai thahodona min tran pui ro ti hla aron sang

min chan pui ro ti hlamoi deuh mai kan ngai thlak ta kha lel hrai thlang i marina asakania chuanin a hladanga kan kal le anga michael vl reman i thu katan ti hla a o ne na hla in rem em em mai thiam tak mai asaki lo ngai thlang

0: Sorkar damdo ina ICTC ya HIV test rontivero le.
1: Hei FM zo oi za point pasari atanga puan so ani kan hun duan lok te ilo ngai tha ang daruk le achan ve a chanchin thar kan ngai tha anga ti chuan daruk le minute somli a ngirtling hun kan mang ho ve thungang ngirtling hun hi janin dar sari le minute som theng kan manganga lengjem hla moi tak tak kan ngai tha hodon nya ti chuan janin dar sari le minute som a hian 12 years of government ti thupui manga news service division akashvani ina program abuat sai delhi ami lakchon kan ngai tha ang darsari le minute somli panga azaya fakin hun kan manganga dariad le minute ni a sapla hun kan mang ho vele thung don ani dar kwale minute ni a zai rimoi hun kan ngai tha anga dar kwale achan ve chu sapla hun alo ni le anga da janin dar soma chenga dar somli achan ve inkara hindi la kan ngai tha anga chu chu janina kan hun man ho the a top na ber tur alo ni to don ani

kan ngirtling huna kan hun tran nan di hlui ti hla moi tak mai in linda ral te in aron sa a o ngirtling huna hla moi tak tak kan langai thla chhun zom dona zo khot le tir ti in kan chhun zom dona ni hela hi o silal tlan liana sakha ania o kan program langai thla tu tlang walte zinga po o du berte nei na tur kha chuan tira ocr sing sang som sari lak po khain lo in huam ve for mai the ani chawang no heng he kan hlangai thlak tur hi abik takin tlangwal te tan than karon lana ni tu na silal tlan liana zai lo ngai thlang

Silal tanlianan. Zo kutlay tirti in min oya tswanin. Oh, hey, jelal za male good boy an law langa jelal za mahianin. Zanin su karem chandan ang angin kalaw in report chin ang o next itan sa arantia e ran in report la azing thay ang bera in report kakan bay say o atam thay ang bera in report ro ire deo chan kan kwa law har mal may don siya mo. Chuan good boy hianin RJ puite zanria e kham chi baile kalo om pui reng che ania la i plain nal tak zet awain nang le duty puite ba ka RJ te te RJ sang sangi RJ shwai te puzau te te nu pa zo nuam beram pumwal sms khoi velo te tan o aronti a in enge message ron thon ngai lem lo te po lo ngai thareng chin in omti kan chat te khan kan lom em em a o puzau te te nu pa zo nuam beram pumwal le kan RJ felle mel tha mm ho te ke point karon thlan sak ve ngala ti chuan o good boy tan po karon thlang ngala ni ole tu na chuanin rola puin don toy ti la sakilo ngai thlang

Rolo apuy na o nena in rem em em may don to iti la. Mangin minhan oya min van oy ni rep rep em tira o. Tuna tsuanin katuar zo lo ti la. Mangin kanin oy dona ni Linda Ralte in hel ha hi tiam em em may naron sa dona. Tsuan o mun sang sang akan program min lao ngay sa tu fel dew dew teka. O ngay om dew dew teka mo in tan karon tlan sakle vek tsuan ni. Tuna tsuan Linda Ralte zay lao ngay tlaang.

Linda ralte in moi tak maya laron sakta kha katwar zo lo ti hla ania o kha hla kha atat ke lo tong to tu ti po enge mo zat in om karinga enge manga ina tluan tling lo kan ti don em ni khatyang manga ina riang vai kha chuan in o tra na mai kha lo then ve china ni ti ra u a mai ro chu o kan program ngai thatu te jinga chatiang in lo omani po in manga ina tluan tling zok manga ina ril zok le lo mom zok kha in la tong nge yang ti in du sakna ka hlan chewani ipar paripu hianin rj puite ingai omhle mai idam tha em izaitir le tur kha di hluinga em em mengmoi te le ke ngai te te longai thla ka tan le nguri sailo ngakte pa bil kho thlir te longai thla ka tan nangma mai lovin ron tia nangni nangpoi ngai om khop mai par paripu kanin tong kha tani tiro dam taka kanhan in tong le thei hi alom om katia he kadam tha dam takin ka duty ya o pathian zara nangpoi nang poi dam nge ka base ya chuan sol fathang ara pui chhip hianin RJ pui te tlai chu e kham chi bai le izaitir le turkha itan le mai phal lo ka du em em special em em RJ ma moi lo ngai thla ka tan oron tia o RJ ma moi hi chu o tu ma hian kan tluk thei lawani te ro o sol fathang ala ka hi chuan jel zaman e hei an tho lai mo a thlak nen ngat min ron thon rup maya kechan na thok tai ma ku them thiam hi ka ngai sang amo jela zama po tai ma takin na thoka aje puite tyang din hun ang chuan e lan tam du pon ngai na om lawa ron tia o ma se tlong takin nai lo thoka min lo ngai thareng ti kan shat khan kan lo ma kan hlim chin o chu ei chung le mu chung cha hun ol ka nei chuti rwale ro chuan fm zo oi run hin na tho pa in ka ngai thak tam ber ani thunga ron tia min lo ngai tha char char la top min lo then pui don nya chuan good boy hianin SMS thon tam award te hi siam ula arontia o e siam hunala om em emang kadong phak lo mai thei dong om tak tak ka sha hlami thlan sak tai ma te po thlangi hlami thlan sak tai ma te po thlangi la arontia la i plain na lutuk o aronti boka ni e hetianga enge i enjoy moina hun tra te po hi alom ngei tura ngai la ti ro o kan hla plei te moi lo ti ya kalom em em me ti chon o kan ngir tling hun alo top don to a fm zo oi za point pas sari atrangin in rj puite ikani a tun truma ngir tling hun kan ngai thla kho nun nun ber tur chu silal plan lian an run kan loina ti hla sakani a ti chon zan in dar sari le minute so matrangin 12 years of government ti thupui manga news service division akashwani ina program abwat sai delhi mi lakchon kan ngai tha anga ti chuan zanindar sari le minute somli panga a intan kalolet le anga pathian fakna lamoi tak tak nen kalolet le dona zaya fakin huna pathian fakna hla kan ngai tha don nya ole tuna chuan run kan loina ti hla silal tlan le na sakilo ngai tha ang

hei fm zo oiza point pasari atanga puan cho ani tuna kan ngai thak zo ta kha 12 years of government ti thupui manga news service division akashvani ina program abuat sai delhi ami lak chon ani tuna chuan zaya fakin huna pathian fakna hla moi tak tak kan ngai tha ho do 9 rj pui te ikani a ahma saberin vanlal sai lova zai kan ngai tha don ani vanlal sai lova hian min zui ro ti la moi tak maya sak kan ngai tha ang

kanjai fakin hun chan na moi in ti in nuamin lo ti ve nge karing lamoi em em mai kan han ngai thangal vong vong mai ani ya ti chuan in o lianding pui zain kan hun kan chon zom don ani lianding pui hian lalpa chu fakro uti la thiam tak maya sak kan ngai tha anga o lianding pui zai thiam bok mel tha bok tirau azai anga inom chin boxi lianding pui nge ngai sang tu zai thiam ti tu jinga ke po ka tela ke ma ang hi mun rang sangai nom ve nge yang in tan karon than sak ve ka cheu lalpa chu fakro ti la moi tak mai lo ngai thang

Cowboys and Angels by Garth Brooks. I hope you like my playlist tonight. So you can also tell me if whether you like it or not through your messages, alright? Okay, I'm gonna go through your message again. Si Zetian niya, kain siya may ketun lai tu. Kanin William, mamain adang kan neibel zut maya. Kan neibel zui zat maya nizana. Dar suan panitliang zu katlai varto bok tile sham shamang ikatiya. RJ tile ngay tlatu te hun manuam vek ule tiya. Si Zeti atay makop may kangay san zong takani mo. Tlom ngay hi angay vechin si atiro. Tsao po soy lek lava. Ayin miti chong tu silava. Ne izom zat pey chuan tiang ka angay chin si a. Mitlom ngay. Mi cha initi a shiat ring may. Good boy ron lang boka. RJCV kay mao kangay tak tak tse. SMS Neil, kasi don't worry, itan kan o may itiar sin lo. Ronton kur ka na yung tika van lom tak em. Tiar tur ka na yung tika kalaw lao man tak tak ni tumo. La play tsar tsar may ka angay nga ka playlist ka zo man vik ang tika kalawa. Vi kung tiar ron lang bo ka o si vi. Doon chung tuming ka udan na ron tak vel. Katitaw do mo ni o. Kaya ito signal ka na itselo to ka doang po yung karon lang tayo tiya. Minko udan dang po yung signal siya vanga. Kangay

FM zo oiza point pasari ngai thatu te chibai kan buk non le te ang chewin RJ puite I intan kalawlet le e zai rimoi huna lengzem hla kan ngai thla ho dona dar kwali achan ve thleng hun kan mang hovanga tuntum kan zai rimoi huna chuan kalawzin thwai don ti in kan hun kan tran don ani he la hi h lalrem puya sakani in thlahel tak tak te pokha kan om mai theya in thlahel in ngai ngoi ngai te te te in lo omani chuan mo in ngai chan kha chu chan chang sang pon yanga kang te tan khan in he la hi a moin lunga ti leng bok si a karon hlan karo in tan karon hlan ani h lerem puya zai lo ngai thang

sakmel in tong khat in thalel tak tak te po kha in in ton le thwai the nan du sakna kala na che u h lel rem puyan kalozin le thwai don ti la sak kan ngai thazowa kathang ber che i han ti te ang u kan zai rimoi huna hian kan than ber te kan thin lunga kan than ngoi ngoi te mo gan the hil thei lo te sharing chung khan kan ngai thadon nya ole emily lel ram pari zai lo ngai thang

Do bertengai chuan loithli nul lawa haraniang dira ulha hial an lo phua chhuaka kathlang ber che ti hla Emily Laram pari sakani donga site lo alo langa ngai thla kanuam the e ngai bi kom lo lung lena rontia o in jeb de me me ngai bi kom reng te hi lo ni nge vi kung te hianin ado ta la hi rempui le rin pui te tan aronti a kung te kalom ka chang sang ka ti chu song chu ka ka sai zui ma yang o kung te mengmoi te an pui te itan le lal din pui a falcon tan aronti a o in tan po ka ron hlan let ve zel ania chuan lal din pui a hian in rj e play le tur khanang ma tan le lo ngai tha zong zong tan le ka thian te veng sang sang ami te le rj zong zong tan lal din pui a falcon veng lai fm zo oi ngai sang mm tu hian aronti ani good boy hian in kala om pui reng che o rj pui te e play na lut to ka ron tia e alanal don chau lo lo ngai so dar kwale chan ve thleng moi tak tak o ole tuna chuan lalung mana changte in mangai na chuan ti hla asak manghiani hanin oite ang

Mga ina tiin ti in, lalong mo na in, aumoy tak may mangin min oya. To na tiyan, Emily lalramparin, lunglen ti ila asakkan ngay tla. Ang ngay hi o ama po, aning ngay ngay anihan ngay tlangal ang.

FM zo oi za point pasaria lung zai rimoi huna lung len ti la moi tak mai kan ngai tha a emily lal rampari sakani a hei lal din puya falcon veng lai hianin i play le tur khanang ma tan le lo ngai tha ve zong zong tan le ka chante veng shang shang mi te tan ron tia tan po kan hlan let ve ngalani zanina zai rimoi hun FM zo oi za point pasaria changa kan man hau the lo top don to ai nrj puite i kani a ato bera hianin lalung mwana changte indon ki rinti la sak kan ngai tha anga ti chuan he la kan ngai thak zo a hianin sap la hun western music hun kan mang ho don ani dar kwale achan ve atangin ale zanina kan ngai thak nun hun ber tur don ki rinti hi in zawaya tan karon than sak vek chewa ti chuan kan in ton le ma lo chuan dam takin him takin lo om ula lo in en kol tha ula taimat takin mani thil ti tur kan na cheute kan thokanga ti chuan fm zo oiza point pasaria hlim le lom takin dam takin kan la in tong le thwai don nya lalung mwana changte zai in zawai atan kalane